ọrụ gị, ekwekwana ka ọnwụ ụmụ gị. Ihe ọ bụla eweta n'aghụghọ, asị ma ọ bụ n'ori, a ga-eweta ngọzi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ahụ ahụ, ejiri esi nri. Ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwana ya ngafu. Ihe aṅụta n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa iye eji weta kwụrụ eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị? Maka na ihe ịlachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọbọgwụ ọnwụ na nyụrụ mgbume ya nyụpụ ya n'akpa na akụ ọnwụ na fechaa ka ya dara ụwa. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site n'agbụrụ wee fee n'agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa akwa. Ọ bụrụ ozi mmụọ ya agwa gị, ọkwa n'anya gị ka ọ ya nọ mee.

ndị agha obodo Nigeria n'okpuru omume nchekwa nke ya kpọrọ Fansan Yama azọpụtala nwunye onye isi agha larala mmụọ Rabi Abubakar, nke na-esote mbuso agha ha busoro ndị omekome na mpaghara Matazu local gọọmenti na Katsina steeti. Onye nkọwa nchekwa Zagazola Makama, bụ onye kpughere nke a n'igwe mgbasa ozi X ya, kwuru na azọpụtara nwaanyị ahụ site n'ozi amamihe ha natara banyere ntọrọ a tọrọ ya. Ozi nchekwa a natara kpughere na ndị agha ahụ soro ndị ntọ mmadụ ahụ banye n'ime obodo Tunga, bụ ebe ha nọ zute ndị omekome ahụ dịka ha na-eme nkwụsị na nyocha. Akụkọ kpughere na ndị omekome ahụ gbara ọsọ dịka ndị agha wakporo ha n'ike n'oge ọgụ ahụ nwunye onye isi agha ochie ahụ natara mmerụ ahụ egbe. Dịka ndị omekome ahụ gbatara ya egbe tupu ha gbapụ ọsọ, mana ndị nchekwa ahụ zọrọ ya ndụ site n'ịnapụta ya wee nye ya nleta ọgwụgwọ mberede ozugbo ozugbo. Onye si na ngalaba ndị agha zibata ozi kpughere na nwaanyị ahụ na-anatazi ọgwụgwọ ka ọ dị ugbu a. Ọ gbakwunyekwara na a na-agbazikwa mbọ ike ijide ndị omekome ahụ gbara ọsọ ma weghachitakwa udo n'ime ime obodo ahụ. Onye isi enyemaka nye onye gọvanọ Enugu steeti Peter Mba na ngalaba mgbasa ozi ọgbara ọhụrụ Ruben Onyeisi akagbuola ebubo onye isi ụkọchukwu Bishop ụlọ ụka Catholic Diocese nke Nsukka Godfrey Ona mere banyere nkutusi ahịa ogige dị na Nsukka. Onyeisi kwudosiri ike na gọvanọ Enugu steeti Peter Mba arụọla ọtụtụ ọrụ na Nsukka megide ụfọdụ okwu onye bishọp ahụ kwuru n'ime mkpirisi vidiyo gazurula ebe niile. N'okwu ya n'emume mgbarịta ụka ọnọdụ obodo The Parliament n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM, Onyeisi kwupụtara na a mara ọkwa n'ozuzu oke tupu akụtuo ahịa ahụ. Onyeisi gara n'ihu kwuo na ọ bụ ụfọdụ ndị iro ọchịchị Peter Mba na-ekesasị ụfọdụ ebubo ndị ahụ. Ọ kwudosiri ike na Mba ekweela nkwa inye ndị ahịa niile ya bụ nkutu metụtara ego iti aka n'obi nakwa ọnọdụ n'ahịa ọhụrụ dị na Obi Imo. Onye si Enugu kpọọ n'ekwentị wee tinye ọnụ n'okwu ahụ Igwe Austin katọrọ nkutu ahịa ahụ wee kwuo na ya bụ omume anapụla nri n'ọnụ ọtụtụ ndị Enugu. Onye ga-azọ ọkwa gọvanọ Kano steeti n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC, Aminu Gwazo ahọrọla Mustapha Kwankwaso, bụ nwa onye gọvanọ ochie Kano steeti Rabiu Kwankwaso, dịka osote ya n'emume ntuliaka ọhaobodo nke afọ 2027. Ọ bụ onye nkwuchite okwu Gwazo Ibrahim Shoaibu kwupụtara ya bụ mkpebi ụnyaahụ, wee kwuo na ọchịchọ ahụ gosipụtara mbọ otu ahụ na-agba ịtọ ntọala ịdị n'otu ngụnye nakwa nnọchi anya gbara ọkpụrụkpụ. Shoaibu kwupụtara na e nwere ya bụ mkpebi ngwa ngwa a natachara ndụmọdụ n'aka ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ime otu NDC, tinyekwuru na ya bụ ọchịchọ ga-akwalite olileanya ha n'emume ntuliaka afọ 2027. Ọ kọwara Mustapha Kwankwaso dịka onye na-agbasi mbọ ike n'otu ahụ. Ọ gbakwunyekwara na nhọrọ ya ga-enye aka kwalite nkwado otu NDC ga-anata na Kano steeti. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

ne sonyara anya matako na bunu lorun basozi oban radio 94.5 fm enugu ka akoko nke ya si na bere ge ni egwuregwu achola sabri lamuchi noro dika onyisi nchikwa egwuregwu obodo tunisia bu nke mere ya onyisi nchikwa egwuregwu mbo ana achu noro na asompi maka iko mbo wa bu nke na aga n'ihu achoro lamuchi noro ụbọchị ole na ole ndị egwuregwu obodo Sweden jicha goolu ise asatara naanị otu merie otu egwuregwu Carthage Eagles nke obodo Tunisia na egwuregwu mbụ ha n'asọmpi ahụ. Onye ọkachamara mgbasa ozi egwuregwu bọọlụ Fabrizio Romano mara ya bụ ọkwa n'igwe mgbasa ozi X wee kwuo na Munda Ukebaya na anọchiela anya Lamuchi ozugbo ozugbo. N'ihe ntụrụndụ nke nwabekee kpọrọ entertainment, onye egwu obodo Nigeria Folarin Falano bụ onye ama ama dịka Fowls ebola onyeisi ala obodo Bola Ahmed Tinubu ebubo ịkwado igwe mmadụ ndị ngagharị iwe imegide ngagharị iwe a na-eme n'obodo banyere ọnọdụ nchekwa. Onye egwu ahụ boro ya bụ ebubo ụbọchị atọ ọ gachara sonye na ngagharị iwe banyere ọnọdụ ọjọọ nchekwa n'obodo bụ nke e mere n'ụbọchị ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya n'obodo Nigeria n'abalị 12 ọnwa Juu n'afọ 2026. Ngagharị iwe ahụ e mere na mpaghara dị iche iche n'obodo Nigeria bụ na nzaghachi ọtụtụ ogbugbu na ntọ mmadụ na-aga n'ihu n'obodo. N'okwu ya banyere mkpirisi vidiyo e bipụtara n'igwe Instagram, Fowls boro gọọmenti obodo Nigeria ebubo ịchịkọba ndị ahụ e mere ya bụ ngagharị iwe megide ndị na-eme ngagharị igwe nchekwa bụ ndị o kwuru na ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụ nwanyị. Onye egwu ahụ gakwara n'ihu gbaa gọọmenti etiti ume ka ha gbaa nnọọ mbọ hụ na ha napụtachara ndị niile a tọọrọ ma doziekwa nsogbu nchekwa n'obodo. Ebe ka ga-eweta akụkọ nke ihe na njedebe mana tupu anya na-apịachi gerekwa na isiokwu ndị anyị chiwe mere akụkọ. Ndị agha anapụtala nwunye Rabi Abubakar. Ruben Onyeisi akagbuola ebubo Bishop Godfrey Honor. Aminu Gwazo arola Mustafa Kwankwaso dịka osote ya. Igbo ndị ọma matakwa na onye bido n'ụtụtụ tutuba ọtụtụ jụ akpa. Maka akụkọ ka o si eme nakwa aka ebe biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916 475 0916 457 0908, maọbụ ịbanye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com. ọ bụ Mada Ifeoma bụ 4 mepụtara akụkọ nke enyi ya. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba. Daalụkwanụ.

0: ọrụ ụzọ ha na aga ụzọ asị ka gaba siza ndị kwụsịrị iso ha mara ezigbo ụzọ akasị kwụsịrị na agasị ha ha makọ na ha makọ n'ụzọ ha nọrọ ebe ha nọ ka soro ndị ọzọ ha chana ha ma ụzọ ifugị ya na ha rụkọ ọbụ so bụrụ ọlịdashi bie na ihe nsogbu na pati ndị abụga so mana ị na-ajụ onwe gị ọ bụrụ na soro udo achịcha etinye ezi aha kedu ihe bụ fetu ndị abụga nke igbo ịnwere plan na kedu onye ga-asị a ga hand over
1: ndị Anambra ga-atụnyekwala abụga maka na ha ọ dị ka abụga
0: ha kpụchaa na nwere ihe ya bụ okwu a na-ekwu n'ọnụ fere na mmiri nọ n'elu ihe nji kwuo ya bụ na emechie sara ga-eme ugbu a na emechie ya nke ugbu a ị ga-afụ na abụga ịmụzi mgbarọgwụ
1: nakọta na abụga ama mmerizi na-eme ntuliaka gọvanọ na Anambra steeti
0: na ọ bụrụ na soro udo pụọ ihe ka mere soro udo ji were na-ewu inu bụ na mgbe a na-achọ onye ga anọchi obi anọ a na-achọ onye ndị mmadụ ga-ebelivu nwere echiche eji achị ọchịchị naojere akwụkwọ na o nwere ihe ọ ga-enye ndị obodo asụ oyibo ndị mmadụ lakara onye na-asụta oyibo mana ọ bụzi na ha afụ na o nwere oyibo na-asụ adịrọ na ha dọ na akwụkwọ ma a na-aga ekpome ọgbọ nsụka efugị ya so ana m achọ asị na ọka bụ ohere kadokwado ugbu a ka ndị abụga bido doziwo onwe ha doziwo ndị agbata obi ha dịka ndị Enugwu onye ahụ na nwanne ya mana ịhapụgo ndị Enugwu ịhapụgo ndị Imo ịhapụgo ndị Ebonyi ịhapụgo ndị Abia kezi ọbụzi na jaki ama na ma hapụzi so biko ka bido na ahụ tutu ehu ojii before the too late maka na very soon now aba election isiri anyị support ndị APC kezi ndị support ndị Abuga mgbe o ruru ite egwu ifugo na arụ ka ọ bụ sana m asịsọrọ udo na ndị otu ya biko ọ dị mma support mgbe ụfọdụ a na-eji ibu conduct ọ bụrụ by oral ha na-eji omume mmanụ nri na-atụpọ tinubu ọ bụrụ nke iji ịpụta na steji were kwuo ụgbọ ama sanye ọnụ kwuo si na sọpọtụ APC manye were apụga ha arụkọ ọ bụ
2: ịtọ na iwe ihe ahụime ewutekwa mbụ na ịtọ na-ekwu na-arụ gịnị ka iwu kwuru
0: agasị lati na asị na onye kwuda iwu
2: ihe bụ ihe ikwukwara mgbe
0: ewikejisi
2: ọchịchị gọọmenti
0: ihe nji wee si bụ na onye kwuda iwu legista efuo bụ na kedu ndị ga-asị na ihe o mere bụ antipati on the highest body akpọrọ ịda na ndị nec o ndị NWC mana ndị a bụ ndị si na ọ bụrụ antipati sọ bụ na igbakwa na kọt na kọs na onye kamere mere nke ha bịasị na ọ bụrụ eziokwu na ihe ha rezọvụrụ mana enwe nsogbu so mana ugbu a anyị na-enwe ịmana lọ onye na-agba lokal standị ị ga-enwerịrị ego nweriri agba ife bịa kwuwo okwu ọ ga emgwere standị ị ga-enwere ebe ịkwụ ife bịa kwuwo okwu so mana ọ bụrụ na ndị apụga ka ma ife ha doo onwe ha ndụmọdụ na ọ dịrọ mma ihe ha na-eme na-eme adọpt ọsọ ihe a na-ebuchara ha rezọvụchara na mitin ọ dị bindin so ya na-eme a na-ama adọpt na asị ka eme asọpọtụ onye a ka ọ wee ji eleshọn a antipati ka ọ bụ n'anya nke ezigbo ihe bụ minin of antipati
1: manya ka iwu tupu anyị anabata ndị nọ n'ụlọ ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwukwa n'igwe soshal midia si na ihe asoludo na-eme na o yichakwara na ọ dịchakwa ka ọ bụ nkwekọrịta ya na onye isi ala nwe tupu ọzọ ọkwa nke ugboro abụọ bụ ọkwa gọvanọ wee si ya na ọ bụ na ịrapụ kene ka mee ihe a etu m chọrọ isi wee mee ya na steeti m bụ Anambra na mma adọnyere gị ukwu n'oge ọchịchị n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị ntuliaka ọkwa onye isi ala ọhịa ka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu n'igwe soshal midia mana ka ihe ọnuche gị ọhichatụrụ na ọnwere ụdị izuụtụtụ na
0: ya ka nji wee si ihe ikwuru ya bụrụ ọdụrụ ụtara aka n'eziokwu bụkwa na mana asịrị m ya ọ dị mma ka gị na ya nwee arenjiment ọ dị pọsịbụl ihe ikwuru ụtara aka n'eziokwu mana ọ bụrụ na o nwere gị na ya bara eji omume egosipụta na onye ahụ dị gị n'obi ọ bụrụ na ịpụta na-eme ya pọblik by conduct omume ị ga na-emeso ga na-emeso atụ na
1: ebe a ka
0: ebe a ka ị nọ mana ọ bụrụ
1: na ị
0: kwupụta ozi ya kampen bụrụzie ya n'isi na iriwo pati ndị ọzọ na-egbu ya n'isi ọ dịrọ mma so ọ bụ sana m asị ndị NWC na ndị nec ha tie ọda soro udo na-enye ya wọnin ha kaka n'obu mana asịrị onye na-enye nwata ihe onye ọkọta ahụ na-enye onyere nye ego a na-enye nri n'ọnụ
1: agbanwe dịka izu

0: Amberda Igwe Austin. Amaghị ihe na-eme ka e nwee dike n'ụlọ. Onye na-amaghị ihe ga-edukwa dike anwa si ga gbuo ya. Mana igbu dike n'ọgụ ụlọ, nrụzi n'ọgụ iru, mgbe eruziri n'ọgụ ụlọ, gị mara na ekwesịrị inwe dike. I just thank God na ndị Igbo mara na ọ ga-adị mana aka ewepụ anyị dike oru. Anyị na-ekwu na adị enye anyị ihe kwesịrị ka enye anyị n'ala Igbo. Maka ewere na anyị nwere mmadụ, ewere na anyị nwere president. Kemgbe alụchara ọgachọ ka bụ president, o nweghị onye Chineke bịara anya anyị na ndị Igbo na-asọpọt, ndị Hausa na-asọpọt ya, ndị Yoruba na-asọpọt ya. Two individuals just because na ha ga-anata nkwado government ego, chọọ ka ha jiri ndị Igbo na-azụ ahịa. Onye dịka Soludo, ịgụ akwụkwọ abụkebere nwe uche o. Maka onye nwere uche ga-ama na nwanne gị onye ọ ga-abụ onye ji eje mba. Onye a ga-abụ ndị Naịjirịa na-atụ ụjọ sị mba na ọ bụrụ na emetara ndị ama o na ha ga-eproduce president na ha produce president. Onye a na-elere anya bụ excellency Peter Obi, ọ bụ ya ka ọ jọrọ ka ọ tụpụ n'ụgbọ. Mmadụ enwe iru ị ga-eji pụta sị mba etinyekwala nwanne gị jesinyere onye ọzọ bụ onye na-adịghị emeta ya ọfụma, onye na-adịghị achọ ọfụma, onye Naịjirịa si na-ebe akwa aka ụmụaka sị na o nweghị eji ọ na-emeta ọfụma. Ndị Eriar of Economy ọ dị emeta ọfụma, ndị Eriar of Security ọ dị emeta ọfụma, ndị Eriar of Employment ọ dị emeta ọfụma, ndị Eriar of Inyaya Ọkụ ọ dị emeta ọfụma. Iji ọnụ gị na-asị na ọya ka ị ga-etinye akwụkwọ. I thank God na ndị Igbo maka ihe o. Ebe ndị Igbo na-akwadobu Peter Obi, ayọ m na ayọ ha bụ na onye na-ata ego nke ya tinye ya na onye na-ata ego kwesịrị imechi ọnụ ya. Mana ọ bụghị ịdị agwa anyị nwa bụ ndị na-ata ahụhụ, ndị ihe na-esiri ike, ndị a na-eme ka na-echefu, ndị a na-akpachapụ akpachapụ, gị bịa na-agwa anyị onye anyị ga-etinyere. Ọ bụ akpa n'uche ka anyị ga-eji mee ya, mana na anyị tinyere Peter Obi, Chineke mee ebere owu ine na ọ ga-adị anyị na mma karịa etu ọ dịrị anyị na mma kịta. Ọ dị eme Soludo ihere na onye dịka Maazị Nnamdi Kanu nọ na prison today. Mana Peter Obi ekwela nkwa na abanye hala n'ọchịcha si na asị abanye ya ga-erelizie Nnamdi Kanu. Ọ dị ekwu okwu maka agụụ na-agụ anyị. Ọ dị ekwu okwu maka ọlụ ekwesịrị ịlụtọpụ na Eastern State a na-alụtọpụ. Ọ dị ekwu okwu maka na anyị nwere ọkụ ebe a. Ọ dị ekwu okwu ya ga-eme ka enye anyị ọkụ from Ojiriba. Mba, Soludo adịghị ekwu ya. Soludo enwe the God or an insult to the Igbo. Ịpụta na-agwa anyị udokwu a, ịgwa anyị na onye anyị ga-etinye. Ya hapụ na anyị nwere uche mara onye anyị ga-etinye. Ọ ga-abụ Naịjirịans enwe respect for us. Na ọ bụkwa na emetara ndị a mana ha nwekwa mmadụ. Ha nwere mmadụ onye ọ ga-abụ stand election. Ọ bụla na-eme free and credible election na onye ọ ga-win kwa election and o win na ọ ga-akakwa mee ihe na Naịjirịa. Ọ ga-abụ emechaa amara na ha nwee emetara ọfụma. But I thank God that Igbos will stand solidly behind Peter Obi come 2027. Biko is a fit in oghere adịrọ. Jisie n'ike biko mana adịda ayọ na ụmụ na ayọ. Mee nụnụ program a ka ọ na-eru 4:30 n'unu na-emekwa n'ọfụma. Ọ ga-adị unu ma aha mba Eda Igwe Austin. Daalụ nụ Chine o.
1: Daalụ rinne Eda Igwe Austin. Ịma na onye isi ka ihe ọta arịrịa anụnwa bụ Dr. Ruben Onyish. Amara ozi m ka o si bụkwazie mụ aka ịyọ gbakwazi ya bụ ayọ ọhụkwa. Ọ na-adụ ezi m mgbe o rutekwazilu m. Onye ka ikene. Ihioma.
2: Ihioma, ka ikene. Ihioma.
1: Ọ dị mkpọ achị anya azụ. Ihioma.
3: Adịde.
1: Sir Bernard nke Transekulu.
3: Eminie. Ọmụnwa.
1: Mere akpọ ole mgbe anyị nata na redio gị onna.
3: Yeah. Ekele ga-adị ide ekele onye ọbịa ọnụ nwere na nwa Chinafuru obi. Adịde unu enye na unu okwu egwu n'unu. Mgbe anyị na during the war 1967, part of the things gburu anyị na banwe anyị saboteurs. Saboteurs ga ejụọ onye ga-agwa gị eziokwu. Saboteurs and ha ka na-eme exist na Igbo. Kedu ka mmadụ ga n'enu governor, former governor Ebonyi State na-eduru okwu ọ na-ekwu Netrudo. You just put it down, but why you just quit before this election of second term on a Chibido? Uji in Kepanje, I'm going to be in the Mifa. I'm going to go to the Kangapia. And the pan at him open water that now. Ever can't you mal that now? Only now to go vote. O Karema need to run him, Magaro or that good. He be happy. No need to vote, need to eat or even or that wall. The capital be. And a boob and a domado Pito B. Now I'll go to lay put him today. Pito B can my vote in Ada. Where do you put it? I'm going to throw in your other boot. Pito B can get on. Because I've been convinced. Now, what kind of one for, delay the image of Bodani? No. No, so I'm going to for two actors. I don't have. A de si eso oje panyona chomba ne kwena kwa kwa kwa kwa kota kwa nkegi afri na aloro nka obuli api email anyi ee kanyi ki iji lwa root ya ne kubu isi ne ima uza odo ka onye okipe unu ne kuku isi ne ibu lida ima uza ima lidwe ponde marije unye no oshimili. So the role of Musa Abron Ibu leader as per the governor of Bonny State, former governor. Naga the private. Obeko ye. Ya beko our eco collective eco sina Nigeria puta. And AKK will develop. It is your threat. It is threat and not threat to Yobana. What kind of language is this? Mana ye kamabana.
1: Nataba.
3: Usini dine ku. Onye na marioge ku nyame chiono. Nkanyi bu nkanyi. Aiko nyere mnimye. Thank you.
1: Ndeo, Sir Bernard. 0916-0005-945. Mana, ino bu kwa napu kiri yogi. Isi nino kukaria afo ili abu. Gini mene I've got one to auto hot of on you know, it's also an umbra mobile. Was done came in or no, only queen your ho. No, really came with you is booto Nayabo to call Guinea.
4: And I can't forget that now. Find you born younger than 1 year by. When younger than 1 year, Manandia or by now. It's an eye, no one dear, you know, as I afoso. When it's an eye. Mwana ayiro. Eche na ndi ndi otu anyi bu ndi Anambra anyi na ha ye. Abu onye aga na nwanne. Mana ha ago ndi Enugu. Mutu man 20 years. Ha ago ndi Anambra ndi Ebonyi na ndi Imo na ndi Abia. Ha da era anyi uku. Obu na era anyi uku. Abu ge nwe win mu chairman ndi Enugu. O chairmanship election on ndi nkozo. Mana enwo ndi anado era uku. Oh yeah, oidin na nkiya ka na emezo buru oboro oboro na oboro onya hara nwa na ka na emezo oidin na nkiya
2: eh na nkiya
4: onya na nkiya
1: o we bu ko fi ha
4: ano
1: sabena de ka ni kwa
4: oh fu ya na na
1: no mi ya shi pa subere li oge ka ka un ka ka ni suriri
4: kana ka kwa aka kwa njo oboko na ka na bi shaka
1: na ka se njo ya Biafra o gwara won ni no fu su mi ya
4: oh mbai na ra Biafra mbai mbai na ra ga Biafra o ko fu ya ka ni fa na ya ga Biafra
1: o de ma
4: ka
1: ya bata ku ndi na po en na o
0: wa ya ma
1: ezibo
0: wa ki na furu obi
2: en ya ma
0: o ye o kai wa ya na me keluni
5: kar
0: hello
1: dai na no no gi
0: afam de ni nesi ma ba nu ne we na po ni Buko unu na-ekwu okwu ebe gbuole ma onwe m n'akwa ebe a gbasara nụ ndị Igbo. Buko ana m arị unu chọwa ụdị ọbara eji wee mụọ ndị Igbo n'obodo a na-adịghị n'otu. Onye a na-ekwu okwu ya na-asị na-asọpọt onye a. Ịma na agụmakwụkwọ abụghị amamihe. Amamihe dịrị onwe ya ike. Onye a unu na-akwu okwu ya n'Anambra, onwe ya amamihe kọbọ. Ọ maghị ka esi ekwu okwu kama na ebere ya na-eme m. Ihe o kele na ya tozuru oke n'ụwa kama na ihe m na-arịọ Chineke bụ ọ bụrụ na a na-afọsụ mmadụ afọsụ tụọ ya bụ vootu ọ bụ ebe ọ ga-adị ebe m ga-asị mana ọ bụrụ na a gaghị afọsụkwa na mmadụ tụọra mmadụ vootu, Chineke were n'ọnọdụ ụbọchị ahụ. N'ihi na ihe na-eme n'obodo a, ndị Igbo, Chineke ekwesịrị imere anyị ihe.
5: Adịde, mgbedọma, Machina Fruit, ana m ekene. Onye ọkaiwu Ndewo, isiokwu nke taa dịkwa n'ọdụ nke ya, ọnwa Chinemere, Chiabụ Mana Akpọ. Ndị na-ekwu okwu egwutechago ya, mana oche taa dị mma ya dịrị gawa. Ndị Igbo kwuru gosi na ikpe mara eziokwu aka azụ dị ya. Okenye pụtara ihe anyị ga-amara ama na ihe a na-akpọ politiks. Ihe a na-akpọ politiks, anya ndị Igbo, anyị na-ahụta na anyị gwara anya na anyị nwee ha. Mgbe mmadụ erere nwanne ya, nọ dị ka ome nke ome nke ọzọ nweta nke ọzọ, awa amaghị ihe, awa anaghị aghọta. Dị ka onye ọkaiwu kwuru, mgbe ya bụ mmadụ, ya bụ Abga, okwukwu okwu gbasa maka ndị National Working Committee. Mgbe oke ga nọ n'ụlọ, ego na-ama n'ọbụ, ka e cheta ụmụaka ga-eme. O nwere ihe ị ga na-eme mgbe ụfọdụ, ị ga ama ihe ọ na-agịpụta n'ọdịnihu. Ị na-eme n'ọdị na ị nọ n'isi ma ọ na-ewu nke awụ nke ọzọ. Mgbe ọ ga-ere ji, ị gaghị ama ebe ị ga-agbara. Ya onye m na-akọwawo n'isiokwu nke mụwo, ndị Igbo, ha nyere onwe ha aka, nwee onwe ha eziokwu mgbe chi na-ejibeghị. Onwe uru mmadụ ga-erite na ihe sakpọ n'eze, na Soludo na-awagharị na ndị ọzọ na-awagharị dịka David Mahi, na-eme ihe ha na-eme n'ụdị na ofe zoro ha anyị, mana ha ma nke a mara nke ọzọ. Ha marakwa ama na ụbọchị na-abịa, ihe niile a na-eme enwe a na-edekọ ya, otu ụbọchị ga-abịa a ga-asepere ha wee gosi ha. So ya wụ ihe ọ na-ewute na-agba anya mmiri, mana ihe m na-agwa ndị mmadụ wo etogbo dara azụ. Patịrị ọbụla ị nọ n'ime ya, ghọta na onye a ga-enye gị ihe chọrọ, na ọdịsi ike n'ime ya, mmadụ amajala gị, dịkọta aji tita obi iwe na-aga na ihe n'anya nke mụ a. Onye ọbụla na-akpati ọbụla, onye ọbụla hụtara, ewere ka mmadụ maja gị ma ọ yija gị n'otu ihe maọbụ nke ọzọ, ọdịsi ike na nke anyị nọ. Chineke nyere anyị aka, ihe ọbụla wụ ihe ọma nke anyị na-achọ, anyị ga-enweta ya. Ndewo.
1: 0916004945.
2: Eyo mo ka ikene. Ikene ronye.
0: Adide.
1: Now.
0: Ogo bu chonye ikene kwa ngi.
2: Ogo mje aka metere onwe mu. Ogo ngoko.
0: Barrister, I put it to you, ma vuru ndu nu nu bundo ni.
1: Sa efuganya.
4: Haru.
0: Ikene mu nu maka isiokwu nu tata. Ya bụ okwu n'iji ọ magburu onwe ya kama na ihe mụwa beliburu bụ na ayịcha niile bụ one vote ka ayịcha niile ji. Onye ọbụla bụ otu vote, ma gwara gị tụghere ya ma gwara gị tụghere ya. Soludo bụ koye oshi wee wọta, o nwere oke ga-esi wee preach gide gospel. Soludo ahapụ pati nke ọ nọ na ya wee sị gị oke ngwa ijewe ma ọsọ ije n'ebe a. So and the same thing to Dave Umahi, ha ncha niile, everybody na-alụ fọ okpokoji agba from A to Z, ha ncha niile from A to Z, ndị a niile na-apụta ma present in everything kpa ha ka ha dị interested. O nwere ndị ọsọm bịara fọ anything changes in this country. Anyị cha niile mma nọ ka anyị play wee politics ka anyị play. Anyị na-ebedo akwa too far this way na ihe Soludo kwuru ma ihe Dave Umahi kwuru na ọsọrọsọ mee nke a na-akpọ Sabo. Sabo taa ka Sabo bido. Nwa anyị nwoke Nnamdi Kalu nọ na-ata afụ ebe ọ nọ na-ata afụ na ebe a tụrụ ya nga. Ọ bụrụ ndị gọvanọs anyị nwere na Igbo tụrụ ya nga. Ha bụ ndị chikoro onwe ha ọnụ kwucha anyị ma ha ncha niile ka ha si wee harụ wee wee tikọ ọnụ wee wee na-agbasa nwa nanyị nwoke mgba sosa ereliz na ya bikọkne Sabo. So Sabo emega anyị ife na ọ bụrụ maka nke a na mgbe anyị kwuziri ibe akwa na ya ebere akwa na nke a anyị na-ebe akwa kịta anya mmiri ya ezuru ojebede eje na onye elega anyị kọbọ kọbọ narị chenji na kọmplenu na anyị na-akọmplenu kịta fọ mi o. O nwere okwu ebe o doa ya eje, because o nwere okwu imegide disipụ asịghị n'ime ị ga-agwọta asị na ịgwọ onye ala ịgwọcha onye ala na ịma ngwọ ma ntabi so ya na ntabi ga na-agagharị so the issue there bụ na everybody whether ma emerome expect na aicha niile emebi na ọ dịgo igbo pipo ga-atụrụ ofoye vote nọ ebe ma na vote gị ga-akaụnt ma ọ na ọ ga-amịta ihe mkpụrụ ichebe anje bi aka so obi ka ị na-atụrụ je tụọrọ obi ọ bụ atịkụ je tụọrọ atịkụ ọwụ nwoke m na-achị kịta je tụọrọ ya bot ihe ọbụla mọg nabatara mana mmadụ ama kpọs mmadụ ibi ya na mọs na aịcha nile na ebe a jejekpụrụ je tụọrọ onye nke a bot so ka anyị hapụ ibe akwa maka sabo na sabo emego anyị ihe na anyị ataga akwụ maka sabo bido from nwa anyị nwoke na nga ọ nọ kịta na ọhapụpụ ya ka ọ na-ata ikenekwa m n'ogide n'ihe
2: daalụ rinne ọgasani
1: ndewo
2: anabata okwu otu mkpụrụ mmadụ anya wee maọbụ mmadụ na-abụ ka anyị wee nọchi ụta anyị kenere onye
6: asambụ ọnọdụ kardinal na-amechi ụwa
2: gaa n'iru
6: ihe m na-achị bụ biko chisakwa onye ọbụla nchi praise the lord maka praise the lord bụ okwu na-ewe ekwesị iwe praise the lord bụ afa okwu na-ewe ekwesị iwe na chineke ga-emekwere obodo a continuous praise to the lord bụ ihe ga-eye obodo a eka ọ bụkwara maka na obodo a ọghabahụ na ọghabahụ na onye na-ekpekwa ekpere ekpechiwe ekpere ike onye na-aba eja ịgbara eja ka o amanụ asavage this country ọ bụ ebe nna arịọ Chineke obodo a gbago na crossroad ya bụ ekpere m thank you
2: daalụ
1: tụnye adị njọ
2: daalụ maka ekpere gị
1: onye ikpeazụ 0916004945
2: maọbụ 0916005945 enyi ọmụ ịka anyị kenere onye ehihie ọma ngwa gaa n'ike ịkpọchi ozugbo ozugbo 0916005945 maọbụ 0916004945 ngwa gata n'igwe redio gị nna m
0: ukwu omema na-egwu from Ebonyi State
1: irutego nna
2: omema mere mmakawa
0: echekwa bagịrị ga akpọ nwa ara
1: lezanot
2: gaa n'iru
0: ekelekwa m unu
1: ndewo
0: ahịhụ na-eme na mgbede a na-atọ ka shuga anyị bụ ndị igbo kwesị ka anyị mara ihe maka na ebe anyị na-anụ ihe bụ anyị pụọ apụọ dịka mụnwa ama draiva na-agbamidure na-agba sokoto eru ebe anyị mana igbo nwere ihe ha bụ mana mgbe anyị nọtazie n'ụlọ anyị ahịrị egosi ọnwa anyị na-eme na dịka eleshọn na-abịa o dere ewu n'ọkụ anya na nwoke hausa na-akpọkwa nkwaso bụ fọma gọvanọ of Kano steeti ka Peter Obi ji mere vice ya nwetụkwa nkwaso 19 state of the north will vote for Peter Obi ebe anyị ga-aya bụ ihe gbasara ndị INEC ọ bụ ma gọvanọ Anambra steeti o nwere ebe otu ya ga-eme Peter Obi na-eje ọ na-eje anyị nwa na onwe anyị bụ ndị nọ na nọtụ na-agbakwọ nọtụ ahụ ndị hausa mụrụ na-agwagwọ anyị n'obido obi na-eje unu jisi ike ka anyị na-emekwa kampen na-aga n'iru na anyị na-eje na nke a ọ bụrụ na nwoke yoruba oge agago kenekwa m n'omema na-ekwu
1: anyị ga-echi ya azụ n'ihi oge ka onye ọkaiwu wee bịakọ ọkaiwu anọ m na ntị m akara ntị na nnefe abụrọ n mụọra ka okpu ata ịnọ n'ife niile ndị igbo kara ndị kwucha gara okwu ajụbuo na ngesị otu ndọrọchị ụ Progressive Grand Alliance ọ nọ na onwe uto onwe ka ọ ga-esi wee tozie nnọọ nchanchamelụ na ebe a nọ ka anọ eri oge ọ pụtabere n'Anambra eri oge anwa ọ na-aha bịa ha agbakọ arụ ka a sị o ka ewepụtagodu nụ mmadụ maka ọkwa onye isi ala maọbụ ọkwa ndị ọzọ, ma ya bụzie na onye ahụ enweghị mmeri.
4: Onye nwa nọ nwere ezigbo obi na uche ka iji ekwu okwu, mana ndị a na-ekwuru ya ọ bụrụ ụdị obi aka ha nwere. Afrịka kwesịrị ịbụ pati ndị Igbo ka ji emegheri ahụ na Naịjirịa. Mana ije onwe gị, kedu ndị bụ ndị Igbo nọrọzi na-apụga? Kedu ndị bụ ndị ọrụ na-eru n'okwu na-anọzi na-apụga? Onwezi ndị Igbo ji ekwu okwu n'ozi na-apụga? Maka na nwere onye enyere ha ohere ka ha bata na-apụga. Ihe na-asị ịnayọ ndị ụmụnna anyị bụ ndị Anambra, ha meghe aka ka ndị obodo ndị ọzọ soro kwado apụga, ka arụ apụga arụ. Ha kwado ndị apụga ndị nke Enugu. Ọ bụrụ na ndị Anambra na-enye anyị mmeri ahụ na Enugu, ife na Enugu gara ịchara ọkụ na-apụga. Ọ bụrụ na ha chakara meghere ahụ na Imo, meghere ahụ na Imo, ife na obodo asara ọkụ.
2: Ma ọ bụ ha gwa anyị na Abuga bụ naanị nke ndị Anambra.
4: Anyị marụ nnọọ ka Anambra ka ọ bụ.
2: Amanọ
4: Anambra Progressive Party. Amanọ Ghana Alliance.
2: Nke bụ eziokwu.
4: Mana ha ji anyị n'agbụ. Ha tọha ndị mmadụ n'agbụ. Ụfọdụ chọrọ ka ha bụchara National Plus Chairman, mana ekwerọ. Ọ ha emechaa tinye gị. So mana generally ya na ekwukwu ya bụ
1: na ndị Igbo, NWC na ndị NEC
4: ana m ayọ ndị isi ndị apụga ochin kọmitii natọna chiaman Slayo Okenwa, ya bụ onye isi ndị apụga ugbu a, bụrụ enyi m nwoke. Ụmụnanya gara esi otu mgbe ahụ mana ịma na ala mgbecha jigo. So ana m asị ha ka obi kwụsie ike. Ha emere onwe ha ka na bapendeji na ha bụ ndị mgbanyere APC. Abụgazuru onwefa ndị megwere ya mere ya ka o zuo onwefa. Ha kwụsịrị ịdị independent n'ọbụ ọnụ n'oyibo. Ha nye ndị Igbo ụzọ. Ndị Igbo na-achọ ụzọ ifugo komonu nke Peter Obi ka na-eme ifugo ka esi eso Peter Obi. Mana ndị Igbo nọ na-agụụ, ha na agụụ nke onye ọchịchị, ha nọ na-agụụ nke onye gosi ha ụzọ. Tọbụ na onwere ndị Igbo ga ndị na-ekwuru ndị Igbo ga-aka obi kwụpụta gosiwo ndị Igbo ụzọ. Ife na ndị onye ahụ ga-abụ Chukwu to ndị ga-abụ anara Chukwu to ndị Igbo. So ndị isi anyị nọ n'ọkwa, ndị gọvanọs, ndị senetọs, ndị gọọmenti chemen, ha na-afụ ụmụ ha ka ha bụ ụzọ. Ha kwesịrị ịbụ ụzọ were nye ndị ha na-achị, were nye ndị Igbo ma igosi anyị ezigbo ụzọ. Ọ bụrụ nke ikpughe anyị iru n'ala, ọ na-enye nsogbu. Maka na ụgbọ na-agazi anyị ahịa, ụgbọ na-agazi anyị na Naịjirịa, bot mana Enugu mana ya niile, maka ụzọ ndị na-ekwuru anyị ọnụ national level ana adịde. Ọ na-adị ifere na asị ka e kwuoro ndị Igbo ọnụfa na national level. Ọ bụrụ onye mba na ka ndị Igbo n'ime isi anyị chena ndị na-achị anyị na-ejekwu ka ha gwara anyị prezidenti okwu ka o kweta n'ihe a ga-emere ndị Igbo.
1: Mana nwee ndị Igbo nọ n'ogugo anwa.
4: Ọ ndị Igbo aka bịa na-ejeje anyị ayịyọ to ndị ọzọ. Ndị kwesịrị iburu direct, ndị kwesịrị ibu na-ekwuru anyị ọnụ anyị ka na-eje anyị ayọ asị ka eje nye ọnwa ike. Ịfụrọ asị ka eje nye ọnwa ike ka bịa kwuo onye ka achị Enugu. Asị ka eje yọ Sadona Sokoto Sotana Sokoto ka bịa kwuoro anyị onye ka achị Enugu. Ifu lefere anyị nọ na obodo anyị Naịjirịa, ndị Igbo anyị elegokwa onwe anyị o. Anyị elego onwe anyị, mana ọsọ ọ ka mma ka ndị na-achị anyị biko gosiwe anyị ụzọ. Mana onye na-amarọ ka esi agba isi. Mana very soon now na ndị kwesịrị ibu ndị egwusi anyị ụzọ ka a pụta dịka ndị ọchịchị ndị Igbo.
1: Alexamujogo gwa mekalisi iwepụta ohere ịmanye apụtụtụ yu ị na-eme karịrị kwụọ gị mara nke ị na-eme, mana ịhapụchara ife niile webe a nọnyela anyị n'oge n'Igbo nke tata. Anyị ga-apịakọ ya ebe a oge n'Igbo ga-echi ya echiechi n'ọba redio 94.5 okwulọrọ adịde na-eke n'ọnụ niile adịde mere kpọmkwem
2: nwachina furupi na si unu ya gaziere unu udo dịrị unu
4: daalụ
2: onye ọkaiwu.
7: Dalụnụ n'isonyere anyị n'ọba redio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyecharụ n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi ọba redio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Ọba redio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrụrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.
8: It's your coat.

Dalụ ni sonyere anyị n'Oba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyecharụ n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Oba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Oba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ. It's your